0: wa makosa make make na rira bushibo hawo mabali abohawa twama yanza bandu 2075 abali abohawa okobe tebye lebo herwa chikane ka etwa lakira abakulu ne rutu ne murengekanya tuti muba tuletera ne ta desie jambwe kashya bwebyo shebi ebyo bwiti ne tutuka rengekana ya karenga nayo emoye kataluka esiyeta kola ebyo twatu dindire kuyo
1: Noko yende miatira surumu ituri mwerea wa mocha Mambasa pakatari no avale wa kurungu banalu wanimu sukana wa china kola ngukuba nga ikulishu mubia suwa nga vini hivi na ho kwa mena ni miatili bila bahimbani ulimo teritori ya Mambasa sabeto kau pakatari no ubunu wani umukati kabalashi erelua okunti munga shini heno umuate angana kwa mererua wanimu pakatari no no muba ni mtu teno ina mtu tumubanya munisiko mubye songa binivi batolere ibali bicubanga kolanga chichahe bakole no mutundu na bandu banganywa magetse omucharunga chinichi naho kinene kumbe ibana barakira ishundulani na basibire ni mubye songa binivi neryo ibana sangiribo ku mwatsinge uno yuna bandu bekutime ibali bya bandu bwe munisiko banokwenene omukekera wo kwabonga kandi binalikulira ngo lelote ne ekinga utike bandu nga chichahe Obotsebo bwana matake ha umbyeswa nga yini bi. No mwasira se umbyeswa ebye beni ngoko tuli ba kumtira omunda gerero. Ekitongole ekya bakahe ka bandu na reke bandu ebye bandu umbyeswa nga bini bi mula bero bo manga bono bo bakaya tu kwa tano. Omunja cha umbyeswa ebye beni yo bakashe bi umuchusi. Chusi chikasha bya kirusana ne rebo kerera. Aba kuibo aba birishya ni bwana bo omulu obutsebo bukebo na mulangirike yiniji umwetu yina lya salomonde ko baletwa no muche munabwire eba kabakira bahimbani erisusumana nere bya hama humana bu mbino pamakangania busu wiringire changana tungerera mbino bakulwa kulwa yibwira busana ribo obutsebo obwa malangirike mu yesonga binibi naho katreno nabushi abakaye bana mutasembwa bakatungwa tungwa umyezire nga yiniji bakole ubusosote ne busosiku ze justice kole Yeremiaze yikwayo naho bana musabara nabande ababiri bengero mu mabengu abataximene babiri kidnape kumbe nabo ibasabero belwikwa uko katulao hanji chabero ni vice president wa platform ya bakayekerana omubyaswa ebipeni tukabashima erimo mabya haumana tru esho tru roma tatsemba aho somo unzirasho tusungane mubutukukire mulero mbolere